Masi ha chong si ke al pi hua on. Tien sa so sa ka shen har ku hie ku. Go se wa. In tu se ne mini ke hua on. I la. Tien sa se wa ku hie ku. Kapa me ko tse pier. Blancho he I wa hua on ku. Gosewa Alice McKenzie hei I pakote I wa hua onko. Haku taisa te untate ku hiente chuhta ko unko te kote. Sore te hea ke kuhte kong. Iat aitamut entai kua ke kuhte ga.